0: ayampa awa ni monyam eti atai no ti obetimi aya no ne mfafu ontimi nye eti atai no ayampa papa muda hapa di bote ashe
1: matacha papa
0: mami bia no open tafo ni kunu ma ne ni kunu enuanu nyina apo no ana mami no kwawo ntafo oba ba ko ba ba ko di bunu ntafo oba ba ko ne ba ma ko ni mo din
1: e bi papa
0: e de se di prunsu ade o wo akan mai mu no obi akan no betima kasa me bo ha se oba I will bear money or bar, and we are in Tafua. Yes, ma'am, and Wawo, Techi, and the crew.
2: They will suck up.
0: They want to say, Wawo, Techi, and the crew. Eti maamenoa na yamfane nyahwe no maameno kwawo soa wakwawo tachi ni kuro eh wopa ne bema eh afida yeye na ada ne ani tie
1: ayaya
0: amma ne jirma eni pa ebo eti momome tie sane ame beyo bi
1: enna kafa
0: awurade ni patan
1: lo kwasa
0: ni pa mfa wo nyahwe
1: ayampa
0: wo bi pe wanim guase ya pu ya yiwama wo bi amfa